Wajagam sa agonu iu da bajmuna ya gbeta megwa ne oji shiga joya ne ancha bat chiskwa sa doya ya tkhim ega bisim sni sa chan datam drum ni sno go dosa chiu sa so ne dek ni kobosam an ji sha ya shiga bata no ya tami ni pa sha am bu dmo da yo a u dan sa gun wi ya ji a ji tsa pa tai tsa yo da da tsa john abbot da ya go tsa do da no tsa o ji tsa ni sko sports da na no tsa ego na ga no ina swaska ja ji ya ga ni do a wo yo regional cross country ya the championships go then on us game ga hash go bad na na yo na ko ayo the bad one game ga the with mata go go dan jis jis ga go the us g hope go the joke ya jo ya coach there is